ibukin kanuan de tengah ina yo. Sena tauruan wa kina ko ibukin kanuan na minga pong yon panan Maori FM 89.9. Kaya sena kena ko ang kanne tukarana. Kaya mayroon tauare isimem. Kaya may akuna na yapon si Yehova. Pa reitan nara kakaita wara karaparapa. Nakon na suwarante. Ora nepo nepo kaya nakon na suwarante nga pong ngayon.

Oh, kan tadi kan kaya pa ako puni pa news kaya may yon kim kaya morara rin kina ko yung kaya tisa makuri o ten tiri rin yaw kan tadi kan kaya pa kamaus yon tira kin karoy na ko si pangami kaya may yan yung ami te tapio o kaya main rokon peom kaya rokon nam skupa sin ko ya ten tiri rin te tinga po mayo kaya sina tauroy rin kini kaya na ko tokorana kaya bukin na oramo kan tadi kan kaya puni pa nangani ko te timerulung o te ukuray na pa Ah, nak guna ni kau tempat tempat ni pen karaoke nak kospangam deh, tinggal apa ngaji, mekan.

e pei toko tahi whakatahi pia mō Logan Lili Vai. Ura ki hola e nika ingai nga whakakola e pi fuki e te aluanga o te whakatahi fia fia. Ai ki te talanoa ki te uhinga wa tatou kupusinga lea whakauwea. Ia minuta ka hoko mai. Whakatahi whakausile vai te waha afo ue ni pia mō te whae e niko sapulina wala o. E kua le te le te fuki mai tana ngā ue whai ako. Ko atuke ia he whaahinga tā auwhi i talamanatu. Pe ko te mahinoia ko tu ka inga ki te kupufuki o te aho. O whātu kia ko tō furipe whakatahipa mō mātou i te uaini aki a te umani ani o te simata.